0: Quest ithini ingoma yegospel oyithandayo? Cela sikudlalele.
1: Mayibongwe mamntiyane ngalentla, bulise kubaphulaphuli, ndibulise nakusisigaxa emaqhosheni. Mamntiyane ndiphiswa ngamazwi apha kwindumiso 71 athi ndizimela ngawe Yehova, mandingaze ndidaniswe ngobulungisa bakho ndisindise. Ndicela ingoma kaThe Late Sithiso Ngcwane ethi Kulungile Baba ukuba yintando yakho. Enkosi mamntiyane, ndibulele.

IBMQ featuring Uziyanda Changane sithi mangangathi ekho kanti khona uthi uzoyiphendula imithandazo yethu nemikhuleko yethu. Ebusuku unguThixo ulungile kakhulu. Bawo oyingcwele onguyise wenkosi yethu uYesu Kristu. Wena nkosi ongumanga ngatha kekho ekhona. Wena nkosi oliliwa lethu lapha kade. Wena nkosi osithweleyo kwade kwabalapha. Wena nkosi okhathalayo ngempilo yethu. Wena nkosi osithandayo Thixo wethu onamandla. Yolonto nkosi uDavide athi xa ethetha ngawe athi intona lento umntu umkhumbulelayo. Uthi kungoba umsilelisile kancinane aphebe uThixo yeni. Siyabulela Thixo wethu onamandla onke. Sibulela impatho yakho enhle. Sibulela ukumangaliswa nguwe imiso ngemiso. Sibulela nkosi uthando lwakho waze wasithanda Thixo wethu onamandla. Yolonto nkosi uDavide xa ethetha ngawe uthi ndikhe ndamtshana ngoku ndimdala. Uthi zange ndambona uThixo elishiya ilungisa. Uthi nabantwana balo bengqibela ukudla. Thixo wethu onamandla lithi izwi lakho wahamba namaSirayeli. Thixo wethu oyingcwele abagugelwa sihlangu abakrazukelwa mpahla ngoba wawuhamba uphakathi kwabo. Thixo wethu oyingcwele nasekutshoneni kwelanga awethu namandla uthi lo mculi ungumanga ngatha kekho kanti khona. Thixo wethu namandla onke unguThixo wena oziveza ngexesha lakhe. Bawethu namandla ngaba ngathi ngamanye amaxesha kuthulekile, ngaba ngathi ngamanye amaxesha ayikho impendulo kanti impendulo ikhona. Bawethu namandla egameni likaYesu athi Nkosi umculi nobethule impendulo yona ikhona. Sithembelona izwi lakho Thixo wethu namandla elithi wena ungena apho kuthiwa kungenwa khona uphume Nkosi apho kuthiwa kuphunya khona. Bawengcwele siza kuwe xa kutshonilanga. Xa Nkosi siyolala kumakhaya ngamakhaya siza kuwe sikwethembile unguThixo wethu egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Themba lethu linguwe, ithemba lethu likuwe Thixo wethu namandla elithi zwi lakho wena Nkosi unguThixo wedwa. Emva kwakho akekho uThixo naphambi kwakho akekho. Kakutshonilanga bawo ingcwele, kakutshonilanga silwe sihle samabandla, kakutshonilanga kwezi lokusa, kakutshonilanga yise wenkedama, kakutshonilanga tata wethu siyasondela sikwethemba. Baba wethu namandla nathi impilo yethu njengoThixo. Abanye Nkosi bathi kakutshonilanga bawethu ingcwele ngehlubuthongo ngoba ukuqolo egameni likaYesu waseNazaretha. Abanye kusabehleli ngoba balinda impendulo. Bawona amandla amaqhala benza Nkosi bangakwazi ukulala. Siyathandaza egameni likaYesu. Sithetha ukuthula, sithetha Nkosi ubuthongo Thixo wethu namandla egameni likaYesu waseNazaretha. Siyakholwa konke inqabelayo unguThixo nasebusuku ulithemba lethu wangangatha kekho khona. Siyakwethemba egameni likaYesu kwenzekile. In Jesus' mighty name, amen.